ampa ebeda na se ebeye jide eurade ajie odofu opeche brenwa abono ngotri apansi ma emyensa eha eyo mwenge na radio diyo konku na posu mbinu kani mbinu na posu baku ni moso mfu ambodi kechi ni mamunye na achi anopei yada obwadi ya sisa anopei nso odi ya mkwa achaye anopei minu wako pimnondu sadi ya meme ndabia yade mwone kasira bia yadi supa mwone program no ebre wo efi nonso kopim nondu ene ekwesi ene 12 July peneze nyame di odinya bedruni ano pe mino wa kopim nondu sedi ya ebo wa manie se nyame ya duma ene yene nana jase ena edi program e ebebre wo efi no mo trene fine kono enti anope mu omutie free chichini benchi nyina omu nyina achi anope na wotwi pa mu na wotwi ani miti dunum epa epa ho miti dunum swa ansana nana yebeko na jazz wono nsulo yensofu kwachi ena anope odi gracious sem February and a pencil. If you want to my program, no, at Twasso.